0: of course, mga higala in the prowess of performing arts and guild. Nagi sa Kaniyugan Performing Arts Guild. Tanan mga higalas pa rin gamot, mga iksuon. Tarragona Municipal Mayor Art Benji Kakabulaong mga higala. Iputo alas 8 na mga katropa sa iyong kabutagon din karoon sa ato padayon nga pagpangalagat sa programang Bullseye mga higala. At ang magbalik mga katropa itong hisgutan ang mga hisgutan ng nasyonal. Uban pa mga higala ng mga dagkong hisgutan ng balita din karoon ka nato sa probinsya sa Davao Oriental, City of Mati o Tibok, Kapuputan sa Mindanao. Balik mga higala ang programang Bulsa sa katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga pahibalos, standby.
1: Bulsa.
2: Kap!
3: Ay!
2: Para sa rin mong birthday, Kap?
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
3: Kada tuig, alangan na mag-sometimes.
2: Hey! Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-Premium D3 na!
10: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag lang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat

0: oras na babantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, ako na tira gulay mong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
5: Exciting!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: 10 in the morning, mga katropa. Alas 8, G's na, mga igsoon, sa iyong kabuntagon. Trigalon sa atong Lunes ng edisyon, Pizza 17, mga katropas, bulan sa Agosto, tuig 2026. Nampaminaw gihapon ka mo ko, mga katropa, sa programang Bullseye sa XFM 99.1, Mati City, mga higala. Ay punta sa atong Facebook page, mga igsoon, sa atong sibihanan. Search lamang ang XFM 99.1, Mati City, mga higala. Kauman gihapon ninyo, karumbuntaga, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV. Nabagat na mga katropa sa atong technical partner engineer. Sa technical side, mga higala, kauman natong karumbuntaga, si katropang Virgil Picong Ordeneza. Dito, mga igsoon, sa line pa nato ang mga isgutanan, mga katropa. Duna kanoy kining isog nga pamahayag, mga katropa. Si Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro, mga igsoon, iakusahan nini ang nasod China, mga katropa, yan gamit og squid tactic para makalikay, mga higala, sa mga dagko nga mga issues nga nagtuyok diha karon, mga higala, sa pagka-aresto mga Chinese nationals sa nasod Pilipinas. Samtang gina-reject niini, mga higala, ang gidescribe, mga higala, ni DND Secretary Chodoro as a threat to retaliate against Filipinos. Sayang statement, mga igsoon, sa si Chodoro Jr. nagkanayon. Kini mga Chinese Foreign Ministry, mga higala, padayon, mga katropa, nga galikay. Ini duha ka mga importanteng pangutana, whether the Chinese nationals arrested in the Philippines were involved in illegal activities o kung dili ba kaha kini Chinese embassy officials, mga higala, nang apil-apil, mga katropa, in local law enforcement processes o gihulga, mga higala, ang mga Pilipino nga mubalos kini sila, mga igsoon. Now, according to Gibo Chodoro, the first question, mga higala, were these individuals involved in illegal activities? Okay, kung inyong masubay, mga katropa, sunod-sunod, mga igsoon, nga pagpangaresto, mga higala, involving Chinese nationals sa nagkadaiyang krimen, mga igsoon, nga gialigar nga gikalambigita niining naiskutan nga mga Chinese nationals, mga katropa. Now, ang pangutana diri, mga igsoon, usa sa pangutana, mga higala, kung paunsa, mga katropa, nga kining mga naiskutan nga mga Chinese nationals nakasulod, mga higala, diri karon sa nasod Pilipinas, na wa maberipika, mga higala, ang ilang katuyuan. Kung unsa ba, mga katropa, ang ilang gimanipesto, mga igsoon, nga mga kalihukan o katikaran nga ilang pagkasalmutan diri karon sa atong nasod Pilipinas. Now, gidugang pa, mga katropa, ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nga kining mga naarestong Chinese individuals mga na-link ni mga higala sa kining pagbuhat, mga igsoon, kining gitawag, mga higala, nga regurgitation, mga igsoon, sa substandard radioactively tainted steel o kining pagguba, mga higala, sa environment sa ilang pagtambak, mga higala, o paglabay sa mga untreated nga mga radioactive materials nga mao'y nakapulyot sa ato mga sapa, mga igsoon, sa ilang pag-release, mga higala, nini mga untreated toxic fumes. Now, ang ikaduhang pangutana, mga katropa, ni DND Secretary Chodoro Jr., kung ang imbahada ba kuno, mga igsoon, sa nasod China, kining mga Chinese officials, aktibo ba, mga higala, nga nakialam sa law enforcement or local law enforcement processes sa nasod Pilipinas o kung tinuod ba mga higala nga nagpagula o hulga mga katropa kining nasgutan nga mga Chinese officials and embassy officials mga higala batok sa mga Pilipino mga igsuon. Kung unsa nga klase og mata nga hulga mga katropa, it remains to be seen mga igsuon og posible mga higala diya na kuno sa gikadakdang Senate hearing matukiban o mahisgutan mga katropa. Now, kung inyong madumduman mga igsuon ang kining China Foreign Ministry baguhay lamang nga ilang gisaway ang himo mga katropa nga pagpangdakop sa atong local law enforcement units batok nini mga Chinese nationals mga higala nga nahimong target mga katropa sa mga operasyon kini mga lehitibong operasyon mga igsuon. Diri karon sa atong nasod Pilipinas. Kini magong China mga higala kung subayon but subayon ng yun mga katropa. Dapat gani mga igsuon na hugot ang ilang pagkigtambayayong o pagtinabangay sa nasod Pilipinas in order for these Chinese nationals to be fully identified mga higala coming from their local Chinese intelligence sources mga igsuon. Diba? Kay naagod relasyon mga higala ang nasod Pilipinas o China when it comes to trade mga higala or kininkalakal mga igsuon sa nasod Pilipinas. Now, gidugang pa ni Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. mga igsuon nga kining mga Chinese foreign ministries ang ilang gihatag nga tubag mga higala is a classic squid tactic. But pasabot nini mga igsuon nga gahimo matugpakuno og this information through avoidance mga higala nga murabag gilihis mga igsuon sa China ang atensyon mga higala gikan sa mga nganha sa mga aligasyon karon nga dunay mga Chinese nationals nga nalambigit mga higala ni ining nisgutan nga mga dili maayo nga binuhatan mo hinungdan mga katropa nga gipangdakop kini sa atong local authorities diri karon sa atong nasod Pilipinas mga higala. Na kung unsa man ni mga higala ang ilang nahimo to the extent mga higala sa ilang partisipasyon magdepende na ni mga higala sa pagabuhaton kay imbestigasyon diya karon sa Senate hearing mga igsuon. So para kanato mga higala, kinang ginahimo mga igsuon ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro Jr. criticizing China mga higala for mingling mga igsuon with our local operations mga higala with the local law enforcement processes o kining pag-threaten mga higala mo mag-hadlok pa kita mga igsuon sa mga Chinese officials kining China Foreign Ministries mga higala nga mubalo sila mga igsuon sa pagkadakop sa ilang mga nationals mga higala nga nalambigit sa nagkadaiya nga krimen diri karon sa atong nasod Pilipinas nga mo dapat kita pa ang hadlok ani nila mga igsuon in terms mga higala of their open threat of retaliation mga igsuon nga mubalos gyud daw sila mga higala unsa kang balos ni mga katropa ang gilitok sa mga kadaguan mga higala diha karon sa China Foreign Ministry. Ug unsa mga higala ang dapat nauman karon mga igsoon sa atong nasod Pilipinas diri karon sa isgutanan sa West Philippine Sea mga igsoon.
1: Pakurati na mo ni mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong Ritz Bitaw, na ay mga bugon doa kabuong muragda kong koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya. Matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay

Pika yung kasipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas. Makawala dog stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na kayo.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:26 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igsuon. Dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Daw manghihapon ninyo karong butaga, mga igsuon, si katropang Vicente Pichon IV. Maganda, mga higala sa atong technical partner, engineers, technical side. Daw ba nato karong butaga, mga igsuon, si katropang Virgil Picong Ordenesa. Dirita, mga higalas, dugang pa nato ang mga isgutanan, mga igsuon. Pero una ni Ana, mga katropa, ato sang siguraduhon, mga igsuon, ngang atong tibok pamilya, protektado kita, mga katropa, kontra sakit o mga balatika. Dapat, mga higala, naka-premium D3 ang atong pamilya. Hindi mo kung atong premium D3, mga higala, muna ang soft gel capsule nga makahatag o instant nga energy, mga igsuon, tungkol kaya doon ang kinitaas nga medium chain triglyceride. Kung musulod sa atong kalawasan, mga higala, moderetso kinay sa atong mga atay o mamahimong instant nga tinubdan sa kusog, mga higala. Kining atong premium D3, mga higala, muni ang vitamin D3 na dunay VCO o moringa seed oil extract, mga katropa. Indot sa atong parisan, mga higala, ang atong premium D3, mga igsoon sa atong Santon Gold Plus, mga higala. Kung kining atong Santon Plus Gold, mga igsoon, kinima ko nga itong Santon Plus Gold, mga higala, gamag kini sa 100% extract supplements o natural ingredients, mga higala, nga doon ay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Kining malunggay leaves, mga higala, nga makita Santon Plus Gold, mga igsoon, dako kining mahatag o ikatabang aron maprotektahan ang imo mga atay, mga higala, o kidneys, mga higala, labi na kung mahilig ka mukaon o parat o junk foods, mga igsoon. Gawas pa na ini, mga higala, nun ay mangustin, mga katropang ingredients, ang atong Santon Plus Gold, mga igsoon, nga usa ka powerful antioxidant, mga higala, kining antioxidant compound nga dakong makahatag og tabang, mga igsoon, aron ato mapagawas kining mga free radicals o mga bad toxins sa atong kalawasan, mga igsoon. Gawas pa na ini, mga higala, doon sa ahos, mga igsoon, na ingredients, mga higala, nga makita sa Santon Plus Gold, nga makahatag, mga higala, o makatabang, mga katropa, pagpakunod o gubos sa cholesterol level sa atong kalawasan, ngadto na sa 10 to 15%, mga igsoon. Dawas pa nini, malikayan ang diabetes, mga higala, nga balatian, pinagis magtumar sa Santon Plus Gold, mga higala, kahit ako kinikatabang sa pagpaminos, sa pagsaka sa atong mga sugar level sa atong kalawasan, mga igsoon. Bigas bahin, mga higala, gawas sa usa sa ingredients niini mao ang ampalaya. Dunay ampalaya ingredient, mga igsuon, ang Santon Plus Gold. Nga makatabang gayon, mga katropas, pagpaubos sa fat o cholesterol content sa atong kalawasan aron nga malikayan ang stroke o heart attack nga balatian, mga igsuon. Para kadto sa ato mga ginikanan, mga higala, para po sa inyo mga kabataan o sa ato mga pinalanggang kinabuhi, pinalanggang miyembro sa kabanay sa atong pamilya, mga higala. Dapat everyday, mga katropa, patubaro nato sila og Santon Vitamin C. Kining atong ascorbic acid, mga katropa, nga Santon Vitamin C, adunong kini spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times, mga higala, nga mas daghan og vitamina kaysa karot. Unang dakong tabang, mga higala, aron bunindot og klaro ang imong pananaw kung naka-Santon Vitamin C ka, mga igsoon. Kining atong Santon Vitamin C nga ascorbic acid, mga higala, mo kini ang alkaline nga vitamin C, mga igsoon. Mutabang ka nato pagpalig-on sa atong immune system aron ang atong pamilya di dali magkasakit o magmalipayon kita kanunay, mga igsoon. Inom ka mo kung inyong pamilya, mga katropa, sa atong Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mga katropa. Sa atong mga katigulangan, katong atong mga pinalanggang senior citizen, doon na ba mo'y ginahambin, mga higalang gininiang problema sa mata. Ang kining atong Vision X Plus, mga igsuon, gituyo kini paghimo, mga higala, sa Yes to Health Incorporated, alang ngayon sa atong mga mata. Aduna epektibong mga at aduna epektibong potent antioxidant, mga katropa, ang Vision X Plus. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, mga katropa, ang kita makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata, mga igsuon. Usa, mga katropa, mga ginikanan sa itong mga pinalanggang senior citizen para dili ta mga higala, mga problema o kung doon natin balatian sa itong mga mata. Gusto tag alibyo, mga igsuon. Gusto tag klaro, tinaw nga pananaw. walay samong, walay pagluha-luha. Dili kapoy mga igsoon ang ato mga mata. Tumarga mo mga igsoon sa atong Vision X Plus mga igsoon. Tungod kay kini mga igala, gituyo mga katropa, paghimo para gayod sa atong maayong pananaw sa mata mga katropa. Bullseye. 8:32 in the morning mga igsoon, dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa. Now, doon na karoy pronouncement mga igsoon ang economic team sa nasod Pilipinas mga katropa nga ila kunong makabot mga igsoon kining gitawag nga 2-4% nga inflation goal by 2028 mga katropa. Kining atong economic team mga higala nagkanayon nga padayon kini sila mga higala sa ilang commitment aron madala mga higala kining atong inflation pabalik mga higala sa government's 2% to 4% target by the range of 2028. Matod pa ni Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon mga katropa. Okay, ang threshold magudaan ni mga higala dapat naarata sa 2 to 4% inflation rate mga igsoon. 2 to 4% mga higala para ang atong gross domestic product mga igsoon or GDP mga higala will be at par, and the computation will then lead nga maingunat mo mga higala nga ang atong katawhang Pilipino are living decently mga higala between what they earn on a daily basis mga igsoon. Kay sa luyo mga igala sa matag economic statistics adunay istorya sa usa ka Pilipino family mga igsoon. Kining inflation mga igala dili lamang kini percentage. Oni mga igala ang mudikta mga igsoon sa presyo sa mga nag-unang palaliton mga higala o nag-unang galastuhan sa matag pamilyang Pilipino. Susama ni ining presyo sa bugas mga higala, magdepende gihapon kana mga katropa sa inflation rate mga igsoon nga kalambigitan sa nasod Pilipinas. Now, matod pa mga igsoon nga ang inflation rate ang target mga higala o projected ni ining mga igsoon dapat na lang sa 2 to 4% mga igsoon ug dapat mga higala dili na mo taas pa diha mga igsoon. Now, matod pa mga katropa ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na kining inflation mga higala is expected to remain elevated in the near term mga igsoon. But coordinated government measures kining coordinated government measures mga igala are expected to bring it back within the target range mga igsoon. Dugay naman good ni mga higala kining gitawag nga target range mga igsoon nga 2 to 4%. Pero mawala gina mga igsoon, in order for that to happen mga higala, our local government needs all the necessary requirements mga igsoon and funding mga higala in order for the percentage to be at par or kining matumpong ni siya mga igsoon para makahatag mga higala ang panggamhanang nasyonal nining disente mga higala ang panginabuhian sa matag Pilipino mga katropa. Now, according mga higala, matod pa ni Budget Secretary Kim Robert De Leon nga ang atong nasyonal nga panggamhanan mga higala nga expect o economic growth mga higala by 4.5% karong tuiga sa tuig 2016. Una pa man kini mga higala, posibleng musaka ngadto na sa 5 to 6% annually gikan 2027 paigon sa 2030 mga igala. Now, gibutsag pa mga katropa ni Budget Secretary De Leon nga ang kasamtangang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has also recalibrated para sa medium-term fiscal program aron masuportahan mga igala ang economic growth samtang pabilin mga igsuod ang ginigitawag nga fiscal sustainability. Pero saon malaginimong mga katropa, kining problema mga igsuod sa pagpakunhod mga higala sa atong inflation rate sa nasod Pilipinas, makorelate gihapon ni nato mga higala sa sakto o disente nga monthly income sa usa ka pamilyang Pilipino mga igsuon, kay bisan pa man mga higala o putas pa ang inflation sa nasod Pilipinas for as long as ang atong Filipino worker supposedly will have to do away mga higala sa kung unsay available nga naa mga katropa para sa ilang panginahanglan. Obitaw mga igsuon nga malipayon mga higala ang labor group and sector nga posible mga katropa nga matagaan ang gayod o ginini ang kamatuoran mga katropa ang giingon mga higala nga across the board wage hike mga igsuon, because this will definitely create a better impact mga higala in the Filipino lives. Pero man isikreto niya mga higala, you armed mga igsuon, you equip the Filipino people with a decent paying mga higala, with a decent regular wage mga igsuon. Kaya pag-abot sa ilang tangsa-tangsa mga katropa, ka mga panimalay, sa pagbahig mga igsuon sa gikita ni niniya, gawas tong gining abang o arkila sa balay, kuryente mga igsuon, bayaran lang sa tubig mga higala, ang budget allocation sa pagkaon sunod sa 15 días o usa ka bulan, uban pa mga higala nga mga extracurricular payables mga igsuon. This will definitely affect mga igsuon kung tagaan ng nato mga higala ang mamumuong Pilipino sa usa ka disente nga sweldo mga igsuon. Wa man ta magingon mga higala nga kinahanglan pa mo pahigayon mga igsuon og pagprotesta og welga kining mga naisgutan nato nga mga deprived mga igsuon nga mga members sa transport group. O gini pong atong ekonomiya mga higala, giproject mga igsuon karon nga busaka mga higala ang economic growth mga igsuon sa nasod Pilipinas by 4.5% in the next 2020 for this year mga igsuon, o posible nga musaka pa kini potentially 6% mga igsuon ngadto na sa 2027 to 2030 mga katropa. O ni mga igsuon ang lauman nato mga katropa na usa mga igsuon sa dapat tutukan sa atong nasyonal nga pagkabahanan, kining pag-empower mga igsuon sa atong mga yanong katawhan mga higala para at least pa lang mga igsuon ilang matagaan o disente mga higala nga pagkaon, o di ba kahabisa punsa nga paginahanglan mga katropa ang katawhang Pilipino mga igsuon.
1: Bullseye.
0: 8:41 in the morning, mga higala. Alas 8:41 na sa iyo, kabutagon, mga igsoon, dirigalon sa atong patayin kapag pagkalagad sa programang Bullseye Mati Dabao Oriental.
1: Bullseye!
0: Balik, mga igsoon, ang atong programa kung inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, katropang Vicente Pichonda Ford, human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagpulang dayon. Excited?

0: Acum Mamino Ca sa XFM.
1: Par, par! Ali bagol par? Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:48 in the morning, mga katropa, Drigaron, sa ato patayin nga pagpangalagad sa programang Bullseye Mga Iksu. Ita mga igala sa tutang panato nga mga isgutanan, gaubang gihapon ninyo, karumbuntaga mga iksuon. Inyong anchor man, Mr. Bullseye, Mati Davao Oriental, si katropang Vicente Pichon the Fourth. Maganda mga igwala sa atong technical partner engineer sa technical side. Gaubang nato karumbuntaga mga iksuon, si katropang Virgil Picong Ordinesa. O sa laing hisgutanan, mga katropa, balikan sa nato ning hisgutanang lokal. Taas kayo karon ang kumpiyansa, mga igsuon ni Governor Nelson Boy L. Dayanghira. Sa atong abdikon, mga higalas, napi. Pugihan o buutan ng Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office. Si Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. mga igsuon. O sa iyang pinasahi mga higala o katangi-tangi nga performance mga igsuon, isip officer in charge o kon OIC karong mga panahuna mga igsuon. Para kita mga higala, di na ta matingala. Mano mga katropa nga si Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. lang gihapon hoy mapilian sa atong halangdong gobernador mga higala si Governor Nelson Boy L. Dayanghira nga mao'y mahimong kumpirmadong provincial director diri karon sa atong probinsya mga higala sa kapulisan sa Davao Oriental mga igsuon. Tumiaging adlaw mga higala nag-turnover usab Provincial Government of Davao Oriental ni nagpipila ka mga logistic o IT equipments mga igsuon. Nag-turnover mga higala ang province of Davao Oriental. Usak ka complete desktop set mga igsuon. Ya computer mga higala na printer table o bangko. 30 ka units sa street lights mga higala. Og napulo ka mga unit sa heavy duty floodlights mga igsuon. Kini ang mga asset mga higala mo ni ang gitanaw karon sa probinsya sa Davao Oriental o sa Dobo. Nga mo mo streamline sa mga administrative workflows o kining gikinhanglan nga upgrade mga higala pag-upgrade sa perimeter lighting mga igsuon. Ya karon sa kampo mga higala sa Dobo mga higala. Dopo mga katropa, pinagi kang Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. Nagpaabot sa ilang hugot o kinasikasing pagpasalamat kang Governor Nelson Boy L. Dayanghira para sa iyang gitawag mga higalang unwavering support sa Dopo. Naglao mga katropa, Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. Kagining ilang partnership magpadayon mga katropa to reinforce our shared their shared commitment for public safety, peace and order sa tibuok probinsya sa Davao Oriental mga igsuon.
1: Bullseye.
0: Congratulations ha, Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. mga igala. Mugid ni tanaw na to mga katropa nga umaabot mga igsuon. Nga kumpirmado nga provincial director diri karon sa probinsya sa Davao Oriental. Humungkod ni mga higala ang nindot mga igsuon. Kung kana bitaw nga nalutas mga higala ang opisyal nga mulingkod sa usa ka area command mga igsuon. Kay kining si Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. mga higala. Kundi ta basayop mga katropa. Gika di siya mga higala sa RMFB nga unit mga igsuon sa atong kapulisan. Og taas kini siya og eksperyensya mga higala sa pag manage sa mga personahe mga katropa sa kapulisan. Paingon mga higala sa mga GIDA areas kining geographically isolated and disadvantageous areas mga igsuon kung sa diin mga igsuon daghan patadiri karon mga katropa sa probinsya sa Davao Oriental. Sa ato pong pagpanubay, mga katropa, although doon ay direksyon ang kabanduan ni Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr., ug doon ay authority, mga higala, pero nagpabilin gihapon, mga katropa, ang iyang paglantaw sa welfare sa iyang nasakupang personahe. Ang iyang maayong pagtagad sa iyang mga subordinates, mga katropa, and at the same time, mga higala, ang sinsero, mga katropa, nga direksyon sa pamunuan ni ining atong mabot, mga higala, nga provincial director sa pagtimod, mga katropa, sa iyang mga nasakupang kapulisan sa Davao Oriental Police Provincial Office sa maayong direksyon. Swerte, mga higala, ang probinsya sa Davao Oriental nga doon natay susama, mga katropa, ingunani, mga higala, ka-dynamic, ka-hardworking o doon ay maayo, mga higala, nga pagdumala sa kapulisan, mga katropa, pinagi ka Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. Kaya kita mismo, mga katropa, atong na-interview na kinabi si Honorable Governor Nelson Boy L. Dayanghirang, ug siya mismo, mga katropa, nagkanayon, mga higala, nga taas ang iyang kumpiyansa ug dindot, mga higala, ang iyang reaksyon sa mayong pagdumalahan ni Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. Gikan pa man pagsugod, mga higala, nga nag-take over gani isip officer in charge diya karon sa probinsya, mga higala, or kining atong kapulisan sa probinsya. Usahay manggod, mga katropa, kinibitaw mga hilo mulihok, mga higala, wala kayo publicity. Mao pa ni, mga katropa, ang labawang epektibo sa pagpanerbisyo. Dili itong kuwan bitaw, mga higala, dili itong kinini ang pasundayag, mga higala, sa ingunani o ingunana ng mga katikaran, mga igsuon. Nga, nalimot na, mga higala, nga dili lamang sa atubangan sa lente sa kamera, atubangan sa mikropono sa media, ang importante, mga higala, nga aspeto sa pagpanerbisyo isip opisyal sa kapulisan diri sa probinsya, apan ang dili makita, mga higala, nga lihok o resulta sa paningkamot, mga katropa, para makampot kining mga nagkadaiyang tumong og tinguha, mga igsuon sa kapulisan sa Dobo, nga matabangan, mga katropa, gayon ang tibok probinsya sa Davao Oriental nga magpabiling malinawon, hapsay og nindot ang direksyon, mga higala. Taas og moral ang kapulisan. Kanang kumpiyansa, mga higala, og doon abitaw na encourage, mga igsuon, na tagaan, mga higala, dugang og saktong kagdasig, mga higala, ang kapulisan, mga higala, mga katropa sa probinsya, in order for them to strive better, mga igsuon. Okay, di ba kundi, mga higala, pwede, mga katropa, nga puro na lang blind loyalty, mga igsuon. Di ba kundi pwede, mga higala, kay tungod kay doon na ingunana nga kabanduan, mga katropa, muuyon ang tanan, mga igsuon, labi na kung ilang makita, mga higala, nga way klaro ang pamunuan. Ako, na atong nasaksihan, mga igsuon, ang paglingkod, mga katropa, nining si Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. diri karon sa atong Dopo, mga higala, isip provincial or officer in charge. Ha? Which came, mga higala, with a lot of expectations. Kay tungod, mga higala, gikan siya sa usa ka specialized unit. Specialized unit, mga higala, and gidala siya diri karon, mga igsuon, sa kapalaran sa pagpanerbisyo, ug siya mo inatagaan sa baton, mga katropa, isip mahimong officer in charge nga mo'y nagdumala karon, mga higala, amahan sa kapulisan sa probinsya. Pero atong nakita mga higala nga behind the camera lens, behind the microphones mga higala sa media, nga doon nagyoy dakong kabaguhan mga katropa ang dopo karong panahona. O makita nato mga igsoon nga ang moral sa kapulisan taas karong panahona mga katropa. Amigo magyoy nato mga higala ang gipulihan na ni Police Colonel Joseph A. Bajardo Jr. Ha? Pero lahi-lahi imanggod na mga igsoon o impact. Lahi-lahi na mga higala, mga katropa o direksyon o ang paghangop, pagdawat mga katropa sa mga personahe sa kung unsay naa niya karon sa ilang pamunuan mga katropa. Guwapo mabutong performance tong gipulihan ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. mga igsoon. Lahi po ni karon ang iya mga katropa nga pagdumalahan. Tungod kay kining atong kapulisan mga igsoon. Ang moral mga higala taas and at the same time mga igsoon. Doon na gayoy stricto mga higala nga pagpasunod sa pulisiya mandato sa atong kapulisan mga higala while maintaining profession.

0: kong isyo o gisgutanan diri karon sa ato sa probinsya sa Davao Oriental. Labangalan mga katropa sa ato pinalanggaw tinahod nga President at CEO nga si Dr. Remily Tuoy. Pangalan usap mga higala sa ato pinalanggaw tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Nui. Pagdumalahan usap mga katropa sa atong buutan kung hiyan nga General Manager Sir Edwin Garing. O pagtimon mga katropa sa Timok Persa sa XFM Network Philippines. Labagan mga igsoon sa atong technical partner, engineers technical side, kaupan natong Kormutaga, si katropang Virgil Picong Ordinesa. Hinumdumi katunay mga katropa, kung atong imutang sa atong mga dughan o kalimbatakan. Kung mapugnan ang kabaturan at injustisya mo'y maghari. O kang usaka kritikal, independente o mabangusisa ka komentaryo. Usak ka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinigihapon mga katropa inyong angkorman, higalaw kubos ng surugoon sa kahanginan, Mr. Bullseye Mati Davao Oriental. Kini si katropang Vicente Michonda Ford. Dagan salamat, dalay ko ng Diyos, Madayo Davao Oriental. Good morning, City of Mati.
1: Bullseye. Inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa

0: mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganon din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sola, pirmi gobyano guyab. Sukad nga namin ako ng XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Sa, obli ko'y uya, boy. Exciting.
4: Exciting.

0: sa paggamit sa mga produkto makatabang sa atong panglawas. Ang produkto makatropa sa Yes to Health Incorporated Bagakaigsuna. Mapalit kini sa nagkanyang mga butik at parmasya o niya maong sibihanan. Ang Yes to Health products labi na sa atong atrayo nga produkto. Ang Santon Gold, Santon Plus Gold Capsule, Santon Vitamin C o giyuman atong Premium D3. Mga katropa ka na makatabang sa nagkanyang balatian sa atong kalawasan ang kanunayang lagsik. Produkto sa Yes to Health ang gamita bagakatropa. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabri. Dagang salamat, may buntag mga katropa!
1: Exciting!

0: ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, manunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay,

0: balik og spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit og balatian. Sunstone Plus Gold. Sunstone Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Sunstone Plus Gold.
1: The secret of health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
2: Visionix, daghan ang natubangan.
3: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Sunstone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Sunstone Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunstone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunstone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunstone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Sunstone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban ta sa pagkusuan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita yung free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo. XFM, katropa mo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, sa XFM Alasay 7.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, libreng breast cancer screening sa La Pilipina Primary Care Facility, Tagum, gisugda na.
1: Headlines. Headlines.
0: 24 ka mga ginikanan nga nalambigit sa child labor na kanawat og 20,000 ka pesos nga livelihood assistance sa Panabo City.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, 2 ka mga pulis sa Trinis nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental, nadakpa na.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Iran manghatag og pabuya sa mga makadakop o makapatay og sundalong Amerikano.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, PBA nagpahuway sa kadali. NLEX og San Miguel naguna sa Group A, samtang Rain or Shine sa Group B.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, mga katropa, Heart Evangelista na pahimangno sa netizens na ilang gifollow sa social media.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express. Balita. Balita.

0: May buntag Luzon, Bisaya, sug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita ang Bukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo kalawas, gikan sulod paingon si Kawasa. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ana asoy nga kape, mapalit na sa mga pharmacy butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Katropa, gisugda na ang libreng breast cancer screening sa La Filipina Primary Care Facility sa may barangay La Filipina, Tagum City. Kini man formal nga giablihan sa publiko ni atong Agosto 14, 2026. Ubos sa pagdumala sa Tagum City Health Office. Sumala pa nga mahimong nahimong posible ang maong programa sa niyo sa pagpaningkamot sa LGU Tagum. Pinaagi usab sa City Health Office, Rotary Club of Tagum, Rotary Club of Tagum North, o Rotary Club of Tagum Golden Leases. Nga ma-avail matod pa matag adlaw nga Biyernes. Ubos sa the gift of awareness sa Mammography for Early Detection Global Grant Project. Samtang gipaybalusab sa City Health Office ang katawahan nga mamahimong kwalipikado sa nasangpit ka proyekto nga ang mga babae nga nag-edad matod pa og 40 anyos pataas. Adunay family history sa cancer, nakapamastikotomy. Adunay bukol apan walay nabati nga sakit sa suso o tutoy. Og walay bukol apan adunay nabati nga sakit sa suso o tutoy. Gipahirom naman usab ang mga posibleng benepisaryo sa maong programa. Sa mga tukmang resikito sa matalamang sa usaka valid ID o breast examination form nga nagikan sa Barangay Health Center. Mahirap naman atol sa formal nga pag-abli sa nasangpit nga programa. Ipasalamatan ni Tagum City Health Officer Dr. Arnel Florendo ang tanang organisasyon. Yun man ang mga individual nga nahimong kabahin sa maong programa alang sama sa iyong pagsuta sa breast cancer sa kababainan alang sa sayong intervensyon o pangtambal. Alas 11 atong oras, mga katropa, dugang pang-detalye sa balitang lokal. Nakadawat og livelihood assistance ang 24 ka mga ginikanan sa mga batang nalambigit sa child labor pinaagi sa Dole Integrated Livelihood Program kon ILP. Atol sa mga og gipaygayon ni atong Agosto 17 sa City Mayor's Office, Panabo City Hall. Matag binibisaryo na kadawat og 20,000 ka pesos nga cash assistance nga gamiton isip puhunan alang sa pagsugod o pagpalambo sa ilang panginabuyan. Samtang misambong usab sa kaliukan si City Mayor Jose Rilampagos. Uban si Peso Head o Peso Manager Cyril Espinosa. O Dole Davao del Norte Provincial Director Sonia Delphine. Itambong usab ang technical staff gikan sa Office of the Dole, Secretary Harris Igina. Mga personnel sa CPSO. Kuman pa mga officials o gawani nga mitabang sa pagpatuman sa maong programa. Tumong sa livelihood assistance nga tagad og dugang oportunidad ang mga pamilya nga makabaton og ligon nga panginabuyan aron mapalambo matud pa ang ilang kita og mapugngan ang pag-apil sa mga bata sa trabaho nga dili angay alang sa ilang edad. Gilauman nga pinaagi sa maong programa, mas mapaligon ang kahimtang sa mga pamilya og mas maprotektahan ang katungod sa kabataan nga makapadayon sa ilang pag-eskwela o hapsay nga pagkabata. Alas 13 na itong oras, mga katropa sa Pikas Bahin, fuel subsidy, gisugdan na ang paghatag sa unang batch sa mga pinikab driver sa Panabo City. Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Gisugda na ang pagpaghatag sa fuel subsidy ngadto sa unang batch sa mga benepisyaryong pinikab drivers ubos sa Rice and Fuel Subsidy Program sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte, Agosto 17, 2026. Gipahigayon ang distribution sa duha ka lokasyon. Din apil ang SK Gas Station sa New Pandan ug SK Gas Station sa San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Nahibaloan sa XFM News Team Tagum nga ang matag benepisyaryo hatagag subsidy card gikan sa LGU panabo ug adunay tulo ka tubilan nga tag 5 litros kada tubil nga moabot ngadto sa 15 litros matag benepisyaryo. Ang maong programa gitubong sa paghatag og dugang nga suporta sa mga pickup drivers nga naapektuhan sa gasto sa panginahanglanon sa ilang panginabuhian ilabi na sa presyo sa gasolina. Ang pagpaghatag sa subsidy kabahin sa mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan alang sa mga sektor nga nagsalig sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe o pag-operate sa ilang mga panginabuhian. Gipahinungduman usab ang mga benepisyaryo nga sundon ang gihatag nga schedule o mga requirements aron hapsay ang proseso sa pagkuha sa ayuda. Katropa siguruha nga baskog kanunay ang imong lawas. Pagsanton, vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report. DCPO nakasikop na sab og kapin 100 ka mga individual atol sa tibuok kasimana nga pagpatuman sa 4 focus directives. Alas sa kompleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Mabungahon ang tibuok semana nga pagpaningkamot sa Davao City Police Office o DCPO sa pagpatuman niini sa 4 focus directives sa PNP. Human kini nakasikop og total 104 ka individual sulod lamang sa tibuok semana. Base sa datos, gikan Agosto 9 hangtod Agosto 15 ning tuiga, sa 38 ka gilusad nga anti illegal drugs operation, 45 ang naaresto uban ang pagkakumpiska sa kapin 241 grams nga shabu nga nagkantidad og 1.6 million pesos. Lakip ang 41 gramos nga marijuana nga dunay 5,033 pesos nga standard drug price. Niabot sab sa 22 kasugarol ang nadakpan nga nakumpiskahan og total 3,905 pesos nga bet money og 18 na kakaso ang napasaka sa korte. 100% sab ang resulta sa 30 ka operasyon batok sa mga pinangita sa balaod. Human nga kumpletong naaresto ang 30 ka mga wanted persons, lakip na niini ang 12 ka mga most wanted individuals. Wala sab kaipsot sa kampanya batok loose firearms sa kapulisan ang 7 ka mga individual, 15 pulos nang napasangatan og kaso subay sa illegal nga paghupot niini og armas. Nasayran nga daghang kahigayunan nang tigkapin usag atos ang maaresto sa DCPO matag semana subay usab sa susamang mga operasyon diin gipasiugda sa buhatan nga gumikan kini sa iniusang paningkamot sa kapulisan og pakigtambayayong sa komunidad, barangay officials og sa lokal nga panggamhanan. Subli usab nga gipasalig sa DCPO ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Madria nga ipadayon niini ang seryosong pagpatuman sa mga kampanya batok kriminalidad sa pagmintina sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok komunidad sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropa ang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 17 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw ang Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Duha ka pulis sa trinis nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental. Nadakpa na. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
4: Nadakpa na ang duha ka lalaking police trainees sa adlong Domingo, Agosto 16, 2026. Human gingong nalambigit sa gang rape sa ilang kaubang babae nga usa-usab ka police trainee sa Osaka Resort sa Villanueva, Misamis Oriental niadtong Agosto 14. Ang dalagang biktima nagpatabang human gingong gilabtan o gilugos sa iyang mga kauban sulod sa Osaka Resort sa maong probinsya. Gikumpirma sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga dinalian nilang gihimo ang operasyon og nadakpan dayon ang duha ka suspetsado nga kasamtangang anak karon sa ilang kusudiya. Magatubang o kasong paglapas sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang mga suspetsado o gipaubos na sila sa inquest proceedings. Giyatagan na sa nakalainlaing ahensya o sa kapulisan ang biktima sa saktong medical, legal, psychosocial o protective measures. Samtang gipasalig sa Provincial Director sa MORPPO nga walay nahitabong whitewash kung pagtabon bisan pa man o mga sakop kinisan ay sa pagbansay sa kapulisan. Mga katropa, para malikayan nga matubuan o bukol ang imong lawa gawas sama sa guitar, bukol sa suso o uban pa. Imintinar ang pagtumar og Southern Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay anti-tumor og antioxidant properties. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat ka tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay driver patay human kalit mitabok ang iro sa kalsada. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Kanukag gikan sa XFM pagadian katropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
5: Nagkabsan sa inoromang ginabuhi ang usag galalaki human gay na disgrasya alas 5 ang dagna sa iyo sa buntag. Dito nga napitas sa barangay at tuburan mahayag sa buwang rusur sa sagkaon gabahin sa kalsada. Nasayran nga biktima na ilang nga si Vince Adrian Ponsica, 28 anyos. Ulit ang residente sa barangay Parasan, Mulavi, sa buwang rusur. Ngayong kalit, badurbang ang binabang ang iro rason. Nga nawagtangan ng kontrol ang biktima nga gikan sa vigil. Sagay siyang hundaglik nga motorsiklo. Sa informasyon kanahipo sa XFM Pagadian Research Department, gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahayag na nanapaunta ang biktima apan sa ospital apang giniklara kining dead on arrival. Ning kasamtangan pa rin bang imbestigasyon sa kapulisan aron matino sa pagkompleto ng detalye sa mga disgrasya samtang giauhag ang mga tagiyaw iro na blend sa kalsada na kinihiktan aron dili magkabiktima sa mga motorista. Ang maong nga balita gyud kanato sa Sandon Gold Coffee Mix, nagapagabigara, nagapagwabog, nagapagwapa pagyuga. Nanukad gikan sa 89.5 XFM pagadian. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrubang Stanley Duenas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katrubang Stanley Duenas sa detalye sa report. Lalaki nga misulay o baligya sa mga kinawat nga gamit sa pulis. Sikop sa PNP Maritime 12. Alas sa kompleto detalye. Natukad gikan sa XFM Jensan. Katropang Chiris Ligid.
1: XFM Report.
6: Gipasaka na sa Regional Maritime Unit 12 ang kasong paglapas sa Section 28 o 32 sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa dinakpang sospek nga misulay o baligya sa mga kinawat nga bala sa pusil o uban pang butang nga gipanag-iyahan sa usa ka aktibong pulis sa Macar Wharf, Barangay Labangal, Jensan, alas 5:15 sa buntag ning nakalabayng adlaw. Sumala pa human makaabot sa ilang buhatan ang planong pagbaligya, dali nga nagsulod og operasyon ng RMU 12 nga may resulta sa malampusong pagkasikop sa sospek nga giilang si alias Ferdy, 34 anyos, nga ulitawo nga nagpuyo sa Olarte Billionaire, Barangay Labangal, Jensan. Narecover sa mga otoridad ang mga bala o sa dihang gipangayuan og mga dokumento, wala mapakita ang namaliya niini. Narecover sa kapulisan ang 74 kabuok kabuhing bala nga 5.56 mm, 10 kabuok nga gireload nga bala nga 9 mm, 3 kataas nga steel magazine sa M16 rifle, 2 kamubo nga steel magazine para sa M16 rifle, usa ka lousy nga kalo og usa ka ball cap sa pulis. Set sa mga access sa G-lock pistol, lakip na ang plastic nga hand grip, itong nga sudanan sa pusil ug manual G-lock pistol uban sa mga identification cards. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang dinakpang suspect. Mga katropa, para sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Cherish Leghid sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita sa nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 22 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tudoki ang patong-patong ng balatian sama sa diabetes, arthritis o high blood. Pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, gihimo sa Yes to Health o papalit na sa mga parmasya butika nationwide. Atong sayron mga katropa, mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Weather update.
7: Para po sa ating weather update mga katropa, may binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan ang LPA na maya sa maya 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon kaninang alas 3 ng madaling araw.

0: sa Metro Manila sa loob lamang ng 5 oras noong August 17 dahil sa pinalakas na habagata. Ayon sa MMDA, halos kalahati ito ng 455 millimeters na ibinuhos ng Tropical Storm Undoya sa Metro Manila sa loob lamang ng 24 na oras noong September 26, 2009. Naitala ang 201.7 millimeters sa Pag-asa Science Garden Station sa Quezon City mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. kahapon, kung saan 138 millimeters ang bumuhos sa loob lamang ng 2 oras. Dahil sa biglaang buhos ng ulan, mabilis na tumaas ang tubig at nagdulot ng flash floods sa ilang bahagi ng Metro Manila. Inatasan ng Malacanang ang mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at 14 na lalawigan na magpatupad ng naangkop na alternative work arrangement ngayong Martes, August 18, 2026 dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagata. Saklaw ng Memorandum Circular No. 128 ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, sa Laguna at Occidental Mindoro. Ipatutupad din ang alternative learning modes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga apektadong lugar, maliban kung may iba pang direktiba ang kani-kanilang local chief executive. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakadepende sa pamunuan ang magiging work arrangement ng kanilang mga empleyado. Mga katropa, kinansela ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakda sana ngayong Martes dahil sa inaasahang malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagata. Kasabay nito, pinayaga ni Senate President Sherwin Gatchaliana ang mga opisyal at empleyado ng Senado na mag-work from home bilang pag-iingat sa masamang panahon. Suspendido rin ang plenary session ng Senado ngayong araw alinsunod sa Memorandum Circular No. 128 ng Office of the President at impact-based forecast ng heavy rains at flooding. Sa kaugnay na balita, isasagawa via Zoom ang sesyon ng House of Representatives ngayong Martes dahil sa inaasahang masamang panahon. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, work from home ang mga opisyal ng gobyerno o empleyado ng Kamara maliban sa mga kanilang o kailangan pumasok para sa essential at critical operations. Ipinagpaliba naman sa ibang petsa ang mga briefing ng House Committee on Appropriations, habang ang iba pang committee hearings ay maaaring isagawa online depende sa desisyon ng mga committee chair. Pinag-iingat ang lahat ng House personnel at inatasang manatiling available sa official working hours upang matiyak ang tuloy-tuloy na legislative at administrative services. Express, Express.
1: Oras mga katropa, alasay sa 28 na sa buntag. Kung karoon sa detalye na sa balitang internasyonal, ngatog ginato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat din abrimiti ato ang vision. Inamtaadlo adlo o Vision X Plus of Gel Capsule. Maghatag og 30,000 dolyar ang pabuya ang Iran sa bisan kinsa makadakop o makapatay o sa kasundalong Amerikano. Kini sumalapa sa state-run news agency sa nasod Iran. Matod pa sa Army Chief na si Amir Hatami. Ilunsad ang maong programa human makadawat ang militar o daghang hangyo gikan sa mga Iranian na gustong moapil. Dubli usab ang pabuya alang sa mga babaway nga makadakop o makapatay og sundalong Amerikano nga mukabat sa 60,000 dolyar. Wala usab gikaro ni Hatami kung asa o kanus-a kini mahibong mahitabo. Wala usab gikumpirma ang presensya sa mga sundalong Amerikano sa Iran. Nanawagan usab si Hatami sa Estados Unidos nga mubiya na sa Middle East. Og miingon nga dili tugutan ang US nga musulod sa Persian Gulf, Gulf of Oman og Strait of Hormuz. Oras mga katropa, alas 29 na sa buntag.
2: Balita Sports. Balita sa Sports. Balita Sports. Balita sa Sports.
1: Itali karon sa Balitang Sports mga katropa.

0: πάθατο κνάτο κινήσε turbo. Con lui era se mister. Pagpalaban sa kapsula nga pula. Ini ang turbo. Usa ka dietary food supplement for men. Siguradong malipay si Mrs. Kung nakaturbo si Mister. Mapalit na sa mga parmas at butika. Ngadol mismo sa inyong mga lugar. Katropa mihinay nga sa makadiyot ang aksyon sa Philippine Basketball Association kung PBA. Samtang ang mga kupunan mipahulay. Human sa unang hugna sa PBA Season 50. Governor's Cup. Sa pinakabagong standing, natabla ang unang pwesto sa Group A. Ang NLEX Road Warriors o San Miguel Bermin. Nga pariyong adunay 7 kadaog o 2 kakapildihan. Nagsugod ang Converge 5-6ers. Adunay 5-4. Samtang ang Talk and Text. Tropang 5G. Adunay 4x4 nga record. Sa Group B, nanguna ang Rin or Shine, Elasto Painters. Adunay 4-2 nga record. Isundan kini sa Magnolia o Phoenix. Nga parehong adunay 4-3. Samtang ang Blackwater nasa 3-3. Samtang ang Miralco adunay 3-5. O Barangay Hinebra adunay 2-4. Usa sa dakong isigutanan mao ang kahimtang sa defending champion nga TNT. Ang tropang 5G. Nagatubang karon sa injury, lakip na ang ilang import nga si Ronde Hollis Jefferson. Apan makahimo gihapon og 4-4 nga record. Sa pikasbahin ang Barangay Hinebra naglisod usab. Human nawala ang lineup o sa lineup si Justin Brownlee tungod sa injury. Ang PBA karon anaa sa taas nga break. Aron makapahuway og makapa-recover ang mga magdudua. Kun man ang kupunan. Kitakda usab nga mapadayon ang Governor's Cup sa bulan sa Oktubre. Samtang ang tensyon sa pipila ka mga PBA players, ibalhin usab sa Gilas, Pilipinas, alang sa umaabot nga international competition. Balita Sports, Balita Sports. Oras mga katropa, alas 6:31 na sa buntag. Showbiz Balita. Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis diya, sa mga maring, sa mga nanay, tatay, kamura dili kampante si mong pamanit, ulihin na katropa ang imong sabon o Clear Skin Herbal Soap. O sa kasabon ng herbal, mapalit na sa mga parmasag butika, kadol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Heart Evangelista, nagpahimangno sa mga netizen sa ilang gifalo ng mga social media account. Ato kaning siren, pinag-isot ang showbiz correspondent, Inday Erika.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!

0: Yes, sa kamayong adlaw nga Martes today, mga Mari. Ay, nako mga Mari, mainit-init nga balita today. Nagpahimang no ang actress o global fashion icon nga si Heart Evangelista sa mga netizen nga mahimong mapanuri sa mga tao nga ilang gidayig o gifollow sa social media. Matod pa ni Heart, mga Maring, dili tanang makita online, napakita sa tinuod ng mga personalidad sa usa ka tawo. Ilabi na ako ang maayo, kaayo ang ilang gipakita nga to sa publiko o adunay mga individual nga doubt too good to be true. Apat mahimong lahi ang ilang tinuod nga batasan. Di punting usab sa actress, mga Maring, nga adunay mga makita online nga buot o mahigalaon sa tanan. Apan lahi ang ilang pagtatar sa ubang mga persona, mga Mari. Gawas ni ini na paimang nausap si Heart sa mga individual nga nakabuot ang kalampusan o galit nga misika tungod sa social media nga mapabiling mapainobsanon sa on sa pakataas ang maabot. Importante matod pa nga dili kalimtan ang gigikanan o mapabiling nakatapak ang tiil sa yuta. Yang iusab ni Heart, mga Maring, ang tanan nga dili tugutan ang kasikat nga mausab ang ilang batasan o pagtratar sa uban. Pagbata, mga Maring, ato ang subis balita today. Ako ni si Maring Inda Erika de Liguapa de la Mestaza. Kapan ayaw ko piyan sa basig bapon ba ako na ka? Nakakaing salamat, bye-bye. Thank you for watching.
1: Kaya salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:34 na sa buntag. Huwag mo ka to naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga paglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ika maghawa musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lara Sanyol o kini ang Express. Balita sa Buntag.
2: Express. Balita sa Buntag. Express. Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na dyan kabuok bulan.
4: Kumaminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zanthone Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato gold town, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Tropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund.
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Nakukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Thank you, my good sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Doon niya, normal na sa akong menstruation.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
0: Herbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
21: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
21: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
23: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
24: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.